pula baswang deng long pendal tum lam jer arjulong ikje. Pinle baso ang deng long lam jer ke thanje bang dinosaur inti alam jer lam tepi Samson inti karbi ke ami theng tom pula baso putak. Por phai kebra min thong keba por Nihang nitur akhelun ajamega along penaltum lun arjulong ekji.

0: hem phua phan mang solo na pona por freshing ti so gelo nang le tumar jolong ek tang lo radio kaljura ra tum la puan si kang du kardom aluna jamme kirot ka par juke kang to neklo lake akashwani dipu adun thorjuk sinang nili chi phong nili lunje pubang su ang deng long pen son sing taro ge than mang so lam che
1: nili men son sing taro nili dak teke lang jun dak pani si do rong men lang tuk taro rong Neli non mate ajada avar saita ave la sineli kheti si chuklamik bong. A kheti bangke soka kheti. La so bangke pudamlo pulote aprang hot bangke general mate di. Ala so bangke chiri silong linpri linthol ansi enig de. Tame non adina bangke la bozar hiti kulata long ke na ma chili penaga mate di. Nona bangke chomusita Linira chitim balin thom ola somsi enchot nona bangke. La bangke pas adim lang ik nang po adim bang pang thai nang po. La sobet ten lo pulote asilia bang nim ik nang po. La chili kinin nang jia bangke pas a chili a sok he. Lang ejo nim ik nang po so ten ang tan mate bahera ulai jok si. Ako la so a chili a bang ako puthot long le thak bosta pen na son tu sitani kinim hudang bosta pen yong si use pulote a bosta pen thok ek et nang po la long le thak long bang ke da ka bang sa ko pimala rong pa wang dab ji tham he loge champion son op si pu dip long thir nang ji la so bang ke a ko joni bag dip long nang ji la bang la rong ke pa wang i dab ji pa tham he ka rong bang wang i dab prang po

0: ang ke social media pen ake hino perthe thak abelo kusi ni di chini dan
1: uthot khela dula mate sports ana thu anong ka chi thang klong abang phi sang pi pokhilaing ti pi lam theli arju ek sina
2: kardom nilimen sang pi pokhilaing ti pi nili non lom la

La pono pone letum, molsing krogelun. Karbilir bialun, asen kan nang chilo to si pini pubasolun archilong ectanglo. Adun chulun arjixenang. Ashok kemprai kilun, di masaler melun. Piti dukripo, bubasolun. Tang tarjixenang la bangsolun.

adun thuar juk sinang swar lo phan ka panong ningar lo lam the pulo bang swang deng long pen sang mir terang pi ka thana ningar lo lam the.

Adun tu di masa lun barim alun ang deng alang pen, ki jod si alun arjuik senang parul barman kilun alun, alun alam ti tanglaka.

lapuan a por nang ditum borolun bari malun nang deng long pen a son son alun arj long ik tanglo borolun bari malun nang deng long pen ki lapuan si kang tonik lo laki akashvani dipu adun tu rong ru bajai mek ang deng long pen kimu kati ki aputhak sarso bi lapen hudbang phi hevaling tipia tumang bong chihu chiput arjwik sana.

0: Pini studio arlo nang chitong dun thare sarso be pen kimu katiki alam chingki chithan namde aprang aprang ni di hevaling tipi alang li phan kardom pi pajer iglo kardom
1: lihen menta alang li phan suri suri kardom pajer iglo la penang barta non radio nang kar judun kaduka be banta ni li pen suri suri a kardom pajer iglo kardom
0: tatang te pangchen iglo nang nang li komentio ning kan pen si kimu katiki ka pangchen iglo
1: Nelly Labangsa Kimu Asai, ke Clem Cheng, like 2014 and in Kanpen.
0: Tangte Nangli Konat Pen Mate, Komat Pensi, Labangso Kimu Katiki, Kachari Duno.
1: Labangso Akimu Asai, Katiki, a training Nelly. 2000 a prang Nelly, school Dun Bomosi, Lilitum, Karbiang Long, Agriculture, and Department Pen. Arni Sivet, a training Pipondu, Lassi. La so long nilijir potum ke dun toy thegon long si nilifanta da dun de map ma nilita apor la sur ki phi masi chitong nu la si arni si vet pen si dami chari dun la pen a phi non niliki claim mangke hola sur bank arji ding khuilo 2000 prang si nili training and nun la si non ki claim mangke 2000 phi non 2014 si claim la si ako nili chitir ne re ma yok ad idung het la agriculture department long asai hem long hum ridam si ang ton alam ako nili chari dam thule
0: musen niklo kimu katiki aron ke kupuson iglo ne
1: kimu ta ajad ode mala ajad tin si ki klem aron asai ta me aka prek prek
0: che prek jam ya
1: la li tum habir lo kimu ta ajad o son thak thak sil ta ajad o la ason tin kimu si ki klem asai bang aka prek prek
0: tang te nang li ke koloso akimu bang si katiki iglo
1: nili non klem bom ke la li tum non dipua hi thi milam ta theklong i kadu ka beta ma de la so akimu asai ke klem ge kadu ke pen ak ke joy nai lo la si oyster mushroom pusi pudo la so akimu mang ge ne ke lang ke ili tum la muar nan da pu mulok su da pu muak thu da pu lo la son lo la boron mang ge
0: tang te la ke klem aron mai than i jim
1: ke klem aron mang ge la so akimu asai yang si klem i pulo te ili tum ke cheng si ke hem chi thik nai la so hem abang ge ili tum un te phelang hem sigi dip sigi mi phelang hem nang po aklong abang ong si un blote plur kuri de ang pen lar pong bang sita in han vit klong ni la tumon ludun edet nang ni
0: tumon dam un
1: in ting o in ting thir la san pang ting thir nang gi sam dop ni yong si malom so wa da phan chiklo yani yong thom wan a phan blote la ting sita mi la si ke cheng si bang ke hem chi thik nang po la pen thu ka chi thik nahi ya bang ke sok bun a thela so a kim ge sok bun men se ge man po si sok bun na bang pang thir vet pen bi nang po la pen thu ili tum la theng a thela so sok bun bang ke up nahi la si theng chi thik nahi la pen thu phuli phuli bang la ki up la so sok bun up nang koi po si phuli chi thik nang po la ka chi thik nang ya sai bol la bang ke ki nang ye hormu ason mung lo si ki klem nahi ke cheng si bang ke la mo pen asok pu na bang li tum up nang po thum ni
0: thum si no
1: e ken chi ma dui ken chi si da chok la so sok pu thum nang po yong si poisa yoi ke blut te la ki thum ma misin da du
0: la ke rot ia misin
1: ke rot ia misin la non non mat ki long la dak harog hat si la dak si long la pu along pe ke non mat ki long thai ve la si la harog hat si bang ke nam dam la pen thu ili tum la ki up nai mas ta mai la an ki ubre nai kali la fast lang pas so nang po sa lang a clock bok lo plang te la mo pen ki thum tang sok pun bang yok nang po deep head nang po 1 minute an ta chok
0: 1
1: minute pin a philo te ko rung thu kok nang ma thong lap nang po aku a ka pre ka sok pun aku dak map jok dun phit ta chok ang ke la so sok pun bang aku ar ni long te thu nang ni la si pak kreng thu kreng hoi hoi lo blot te hola kimu a chili pen polythene do la ladak department menang pg la so polythene ka picking up polythene do ladak si aku hola so adwai pen pangui si thap nang po la ki thap nai aron bang ta lai la so polythene bang ka du ka ve ang ili tum la hoda ke ang kok ka ve la si pini gojal pen name ang kok at cry nang po ka du ka ve ang kok cleaner cap an angkok er nang la sa angkok angkok long si la sa dwai angkok ang denang den long si la sa dwai la kim ngo chili bang binang po lang deng ang deng si dui la si la delu plot teng ke rak het nang po la lu tege tang lo la bang indeng si bang ke ang la sa

0: lý gì tôi gặp bị kinh chàng ở bang cái là cái hem gang sa mút bên này hem mẹ đóng
1: Ừ.
0: tụ môn lượt lệ pin anh đi mà lòng vi đầm năng phở
1: Ừ.
0: là đào vi này ý lý tôi nhìn coi ăn vi năng ý nhìn coi bao nhìn coi là phở ăn đặc vi đầm năng ý
1: Ừ.
0: là bên đó là phi lục lốt đấy ý lý tôi mắc cụ ý sẽ hem mà lòng bang hem năng phở mắt để hom năng phở rút
1: Ừ.
0: xít bên này là phàm ri bên plastic cái phàm ri bên anh ấy là phủ hom cray năng phở à hem lấy tôi viên lốt đấy
1: Ừ.
0: là sop a peke da bang deng thom thom bon nai mai la
1: Ừ.
0: la pen det a pilo te la so ili tum lang a bang is premisin yong si duplo te
1: Ừ.
0: a da paning sam is pre nang po yong si is
1: Ờ.
0: premisin long tek te plo te lang le la e kap kap a
1: Đúng vậy nào bà.
0: dung ver nang po
1: Ờ.
0: han la ekdom dung u na tanang ne
1: Ừ.
0: just like a bang
1: Ừ.
0: sam dop la so pan chot la si la december january milam bang ke la an dung u tanang ne a theo
1: Ờ.
0: so ki in sam hek
1: Ờ.
0: la lo là bên đây là thế, là sợ anh có anh long bên sĩ là sợ à kimu mà chẳng chọn po.
1: Tăng tê là bằng số kimu à chỉ lý cái con nát bên sĩ long ít.
0: Là cái mới hết ni lý cái yong đam là đặc ili tum karbiang long agriculture department long là đặc sĩ anh ton à kimu là bên thu cả đúc cái kinh năng ya hormu an mô bên apulitin sĩ tamê là đặc sĩ long đam lập.
1: Tăng tê kimu à khi tí cái kem à hốt năng lý copy pi kinh năng sót à hormu lo cái en mane chemical high use
0: là so akimu ke klem lang ba son ka prek akimikel ka yus nangi ka vel la kimu chili lan melo ka prek ke moni thanam lab lo la mel ka prek ka hormone ke da ke piduin nangya son avel la
1: amelade
0: anvel
1: tangte kimu a khiti ke koloso apora hutsi katiki ke menai lo ning krenga hut ma mate barla hutlo
0: la so akimu katiki ke ene ke ning kan arjonta tiki me bon sita me la ka phang o ka hu bang ke ka sik sak man te la ka phang o ka joi ni la bi tu pi ni pen ka pa yok chi tor ka joi ni la si ka sap su ka sik sak do ko la si ini la ke me nai bang ke la september chi klu pen mo la april an bang ke klem me la la an bang ke
1: botar hut
0: o la so si yon bang ke nang li an ka dik dar chi avel joi ki pen
1: tang de kim kalana ni ko ana porlo kinang ijike
0: hola mo ni li thandam la picking de pen li tum ka chuwai long ni bang ke ni plikebra pho loten nang li la so kimu chuwai long po
1: wai ik long po
0: wai ik long po
1: tang te la bang so kimu wai de pen ni ko ana phansi bi unjila
0: la so kimu wai de lote arnisi arnisian si bi unchaji bi ke bi me sita me ki chumi e bang ke kom he kolai li tum la han press u idet po li tum la han ason lo a phian bang ke atyas bang a videt po kom som po ene ke ni thoman da bi me sita me press press lo tela bang si ki chumi sar ni si a si bi me chai
1: na te te ki mu ki chumi ta do ki chuno ta do la si nang li la bang so alam klardak pen rat a phan pachini ikta Kolosua kimu si ke chome lo, chono lo.
0: Penan la rata tum tan thek dam lo, la kimu ke chupen po la hospital vang nang yang, hospital nang vang yang thi yang yang, la son thek lo. La si la so kimu ili tum la artificial la kimu, mate la kapang reng a kimu ke chupen bang ke, thang da ka peri nang yi, adim abe, la sini la so alam sita me ne li, la dak agriculture department on sita me ang ton alam, aryu dam lo. Muni te tumpan la so kimu chu te pedi side effect mate mo pe na son kangri la son du du te itum la so kimu ge ko son la do ma ve ma ni ar ju dam lo la si lang tum lang than lo la li tum ka pang reng kimu ke ka phiri nai a jat ta ve itu la non muni te tum la habi de long kimu chi ni ne kimu sa me la son chu da ti ti la si non la che ka kimu bu da du la che ka long ge wang wang kimu la hai ini ki chum ke bang a test do bon la si muni tum la hai chupo la si ingredient ti sitame la li tum la so kapang reng ki mu bang ke ka phiri nang ya ve jong si isialam do thu la mo pen la kabonai hu bang mani la sok pun along pene a po yon son do ko ba pene a hormu dak do dun ko plote la bang chi plang the sitame nang li jong si pang thir et pen klem lu plote thang da ka phiri a thai ve la si mu pen ki boy la bang ke la hai akisu mate pini akisu dun kok na pu la hai jo ini sila so asok pun bang ke ki up nang lo ini bang ke up e sita ini ke bang

0: Là gì? Bà đọc lúc ăn kia ủng ý để lặng nón mặt bằng kia. Lại lý tùm cả biển lòng mất là dịp phụ. À hì thí lòng kia dịp phản ta.
1: Tăng tin năng lý là bằng số kì mù à khế tì kì klem pen à lê đô ô bù xì chì mà thà mà mà tê à lê à vệ pin bù xì bù jì.
0: Nê lý là sơ à sai yê klem mắt kì mù à khế tì kì klem à lê đô bù xì nê lý nón ta klem nằm bom lò. Là sự ý rí ta mấy cái ý rí ta thạch thế đại lò nón bú ta. Nê lý thân nằm bạch chì nhàng tung. Năng lý yông sĩ bà mà yọc lê klem sĩ ta mấy pharo isi bà pharo ini. Expand lo plo tang te ili tum pharo pho ba pharo troxi minimum aki kom nai se da long nam ji ne li yong se suri ni yong se le expand invest lo plo te suri troxi ba ke lason ke wang bom lo la so teng sini li claim dam bom lo
1: me sen la bom lo ke tang te ki mu aketi ke claim det pen wai ve aprang apora hut ki mu akiso ason dum
0: Oh, la bang ta kenang sot lo. Athe la kimu ge si agesa son lo. Lesa ang nim tan u. Lesa ka bonaya hur bang abang ke la unte. Ili tum la TV long la thek long. Lesa la inu kan. Abang isi ka chipa yoga hormon wala supen chip deep head. Mante chip hung head. Unte la son si mi. Sita un ida titi ema si nili da chip log yoga iti. Sita ka sab u. Itehang mante ipu alu. Thang sốc linh son được à thế anh nim tan ua bao giờ là gì là clean bom mà đây là số carbonai hơi tầm ấy un ăn bằng cái là inu can bèn bằng cái chỉ phải dọc anh nim một
1: anh nim mang hoang
0: anh nim mang hoang phải bằng chỉ phải dọc này
1: còn nili li cả chú gang tuông bằng cái kimu nang li clean lo cái pari lo là số bên à thế kia rong wang với đẹp thế đẹp là pusan đồ mà
0: đồ à thế là ta kimikel mane dowai hormu pinak yo lasi asitina dowai le kimilab gali stomach akimisi ke ong ba ahut pen ke 100% ahut pen ke ba 80% lan bak success du lan bak ke sitame kadu kavi bang vi pin titi an bang ke avi
1: pusan ke avi
0: la pusan bang ke avi lasi tuning her jong ke damtang 2015 aning kan sitami ni lifan army tu mane ho tespur long tespur long sitami litum la dak karbiang long long agriculture pensi so department pensi la so kimu a chili mamen kadu ka ve kinang hormu anta la sila dak si pon ko ni lisa mi hola dak sta tuning 45 days ni lido dam tespur long sita la si hola dak army tu long sini liklem nam lo Masih lah so kimi wang witi kan mangke nilih udah si dolar si pabang ah si nilih aku kacih wang dulu.
1: Oh mana yang nilih sih ada tes polong army tu mau nggak tandam asam lama.
0: Oh nilih jirpu atum do army long klaim don bom. Lasi alang nang tan lo nilih tu netu malong lason amunit kiri do lason nang ke klaim teh kapot kok. Lasi doai pini sih aku nasi kilong ma. Lahai nang chini la bang tolam chini la pot la sin nang thanung tha dwai ta wan tha ako dak army long sin ami inut bahini atum thek army dum ta thego edet la dum ta untrained binak la sin ni ji ko dak dam si ala tum han than nam lo pen kabunai ta bunai ti gang lo akim si da pawang
1: mesena lam lo tak te kimu ke chomisena hormu la pen ke adorta so that la sinang li ke ilina long ko an pensi ki jor bom
0: ilina long nili mi thang yong si chi ordun plote la bang ke ene ke 200 si par kg long yor jor sita 180 ba 150 minimum sita 150 par kg long ge long po yong si wholesale rate yong si pili plote ilina long 90 rupees mate 100 rupees pura sion ke lakang samola december january february la so bang ke do pick titi la bang asu tum ke wan wan la si sir bang ke 90 rupees up down boy ang si kom he galo tel ke 100 rupees wholesale rate bang ke
1: ante la bang so ki mu katiki pen isi ahem tum che pang reng un ma
0: oh non nili ki thek dam long ateng flote ili tum yang si akhiti akim akim wa khetia bang pathi tan flote

0: Kepala sar nangli penangan ardi ke dolam tan pacini ponlo kacarli nangji aron stame penangan tan pacini ponlo tangte sar puthot nangli non kacarli bom owi ki mi tumphan kupi tan pacini poni tunglo
1: Shuropik lo nangli bang solam kepar no tua pot nili non malam owi tumphan ke thek long pen isi ning karong ang bong ning dukta du pipot ma non awe tum helo morni si dead long ri ke che pehem phuji tum lo lapen pinier ni ke ke thek kere ke chini jong se ave pulote emek ka ve pen aparta hala sung mucha apose ke thek kere ke konat pen si gyan ke longji ma gyan ke longji ke loke charli pen si gyan longji seta non awe tumabang loke charli bang pang kripik nilitum lo than bang apose labang solam alang tum kon si charli ma bo bang ke nilitum chini pe me kolesalong sitame exam arni ta alang tum la an si e pangkre lo kevang nang ji poran ta alang tum nang pali le la pen ke kachini ne tum tan do pe exam arni ta alang tum chi chini ne la pen exam arni admit ke chewa nang ji la pen ason ka prek ke chewa nang ji ason anta la lang tum che wan ve assignment a practical copy ke chewa nang ji ason anta lang tum che wan ve tar mane itum also maratum loke charli apan pankre pik pusi la dak pen klang lo jong si pankre ulo pulote itum morni si alang atum apan eson bak a responsibility le pi positame latum claim dam pe me thekte de ji alang atum morni si ke elected amate politician la pusonang cheman po komani atum ke akaprek aprek voreng war silent ta claim po alang atum si ing ni po aron atang alam chini dun de pulote ki claim nang ne son da alang atum claim dun chai chai po moi si ki sungi ke isia khaya pan isia ki sung lu po le si lahaya somara tuma pan non we ki mi atum pan ni li ke than kang tung mate la so studio pen ke pichini kang tung ke alang atum bang non ke charli apor hot ke charli bang charli pe menang ji mobile Facebook lahai social media long arni wang akali li kalang lang alam e kechi hili kecharbok lahai alam bang ington si alang tum keche claim vek nang ji akam as a student lo ke charli na thu bang se alang tum hung nang ji pipod ma alang tum non lahai kecharbok tapen thang ta claim thek the pili thek the the alang tum non ki claim unjia son alang tum along ki claim jia phan aja kong we suppose si ajat asonta apordo aposi alang tum phan non apor bangel loge charli lo charli thek pe melo polote halasos apor alang tum ki claim nang ji apor nang le ji nili khelong ri ki ching hon nang ji alam se to me osomara tum phan la hello non amat khelong ri ki ching hon nun ji as a student ge lo ke charli thek pe me hello khelong ri phani si ki ching hon to war lo alang tum yong si lo thek pe me lo bolote alang tum si emena long ri awareng war sai anta alang tum si che rai dun long po la pu son pen po si alang tum si khe ching hon ji to war ta alang tum claim pon long po la pen ge ili si la ke do tang an as si ta me ili si che rai dun lap long po la lo na hello student atum phan thang mak be la pu Facebook social media long apor arni ke che badam thap akamabang ington si loge charli pen hungra hala loge charli ke che pathek pen ke nang na ela ituma phan ikipitang asit an ke cherai kom dun thek ili yong se ke thek ave pulote la haya sit ta pe playing dun thek thelo la si as a student life hot mate loge charli bom hot osomartum ke ke ching hon dun ji isia towar ke loge thek helu pusini ki pudam kang tum pi podma loge thek pen alantum sit reservation alantum cherai dun kom thek po loge thek pensi tuma phan voreng awar sai ke panong tang st 8 satum a voreng awar sai antai tum che cherai kom nun thek po thek thep lo thek thep lote la ha sit ta do jong jong po la lo se nili itum karbiang long long loge cherli so maratum phan la hello nili hin pen isia messages mate ke tuning ri bang ke future karbiang long ke messenger phan alang tum loge cherli bang hong sip mesi la hello
0: churu parla sar nang li clardak pen than pachini pon pot tangte sar non ilitum long aporalam to ko pot asi nang li sonsuria sai chi open da akaswani difu sa hem anbang pen career counseling a pho thak mate akang tu yang deng ka charli dun ji afan akenang sot hey hu alam samina li than pachini pon pon nang li phan suri suriya kardom sitame bajer pon lo sar asi pini ilitum kaching ki che than ke lapan le ripon iklana
1: kardop
0: asi pini career counseling mate akang tu yang deng ka charli dun jia phan kenang sot kaching ki che than ke lapan se kangton iglo kardom
2: lapana porna litum career counseling

Lapuan na por ng itum, hindi det long reaching honalo ng dengalong pen, asong sonalun arjulong iktanglo. Hindi det long reaching honalo ng dengalong pen ki lapuan si kang toniglo. Laki Akashvani Dipu. Non studio por. Por pai program ni plikebra popling dapo, lasi Guwahati pen kapachitak asami salam pen sandhir angelic baturi na litum arjulong ikpong.

lapuan apor nang nitum karbidet long reaching honalun ang denga longpen ason sonalun arjelong iktang lo karbidet long reaching honalun ang denga longpen ki lapuan si kang tonik lo laki Akashvani Dipu aduntu Asamis Lamarjan alunang denga longpen kecheng si Ramdhenu Alamarjan alongpen Jubin Garg Kilun Alunar Juiksanang Alunalam Te Tumi Dia Zur.

lapuan a por nang litum asamis lamarjan na lunak de galongpen ason sona lun arjlong iktanglo asamis lamarjan na lunak de galongpen ki lapuan si kak tondiklo.

0: so lam ke line do kok titi ba lam ke ning ji lang ki jun hut hi assignment lang nang bure titi ba amek che bonon der amek ching pune der ba lam ki ning ji hut ang tur hinat kek phak la dai siang thek lo memen krepi ta thek la so krepi da hut aning ke vang ta do ta thek a phong pong so re ta thek la ta strong ang thek lo ba ajak tung a phuar ting re ta do ta thek a phong pong so re ta do ta thek la ta isi strong ang thek lo ba ajo ekdom aning wang re po ekdom la check keng ho hok de la ta me isi a stroke a symptom lo jong si la hai mang tum jong si ang thek chilong de men men a ri chirung ne de ba nangli pini glass ke oji pu ba isi hormu rung ji pu men men a tumi ang ko ge thang the non men men weakness to ko mane chirung ne de nangli a power bang kom hek la pu pu lo te nangli tum chini nang po je stroke kalang ta thai ba la son thon da kisu do lang sitami stroke na ta isi matha dam nang po lapen jong si patient ma arta ki do tang ta 40 plus lo lapen adun thu jong si pressure ki do tang sugar ga kisu ke long tang ba prang heart attack la ke long tang pulote la hang thekle che long pulote stroke pusi matha dam si se ki chelang a hem long tong se kot pen dam nang po
1: tang ti la pressure stroke ke su ku pc ke chunang ji ma lapen ti ke chunang ne ma lapen ti ku pc ke claim nang ji ma ke claim nang ne ma nang li thanik ji ma
0: isi bangke pudamete modifiable risk factor la so modifiable risk factor bolo nang lage nang liari deng si dolo je lahai a hormone li claim kli pulote stroke kelong ji a chance ke nililong avelo ba stroke kelong ji a chance bang combo la lo la si modifiable risk factor la bangke nang li reading nang dolo sita non modifiable risk factor pudo la so non modifiable risk factor bangke lage nang li reading long ave la mangke nang li long pop ta thai jong hile chere sita long pop ta thai la bang lo lage non modifiable bolo ta modifiable risk factor bang le tum che thanda ba prang modifiable risk factor mani tum chetan tang lo je lake nang reading long do lai hormu claim lo bolote nang stroke long le der po lai hormu claim le bolote stroke ke long ya chance bang nang li long thetan dolo la si lai hormu la sa number 1 bang e tum stroke phani si risk thetan ke cigarette ke mong mat duma ke mong viri ke mong lahai ke isi risk factor do lahai le jong si claim lo de nang li stroke la pen stroke det ke lo heart attack ta ke long ya chance do piklo including lungs phanta pahin no ifan chance do piklo penang an statistics ma study bang kitab long ake to hoteng si ninje pon lo je cigarette ke mong tum ba duma biri ke mong tum long aphai long bang ke stroke ke long aphai bang dopik pusi thek pon long lo la sonak thak si hor ki jun tami jong si excess jun de la pen limit pen jun ji plot la ta isi a risk factor lo stroke ke long lapen aru isi jong si ni tum penangan tum tum thek pon long fast food chore titi lapen jang thu ke ban pen ke tun ahan pumen cheng lok street food lai ni tum penangan tum ke choning hang ping athune la hai ke men men tami ke chu ke tong hut tami la hai ke men men tun po chok de titi ase fast food sita la hai penangan batai batai ki tun na joini jang thu ban po aso jang thu ban na joini si mo pen tum de than bom stroke long a vi bong long la hai joma bom po ba la hai che peng pen bom po la si mo api a vi ya bong long block lun check po stroke pa man lasi lahai ke nang limo avites bodak cholesterol ke ong ba athu ke ong pulo puji lasi labang nang li reading ong do jong sinang li lahai ke chormu hong ke chormu ba street food fast food athu do pik pik hormu lahai ke chu jong si nang li pang arche plote stroke ke long ya chance tabe nang li a chance combo aru si jong sinang li kai ke mata physical activity kabe non ke li thek bon long do dak 100 meter distance on ke dami phantai li bike si chum ponji ai gari si chowek ponji apranga kai ke cycle pen damji biking pen damji non te building pen car lu jui dami first floor pan dami li tum lib si or lu pon thula ba exercise kabe kai ma chopo mek jang po do po la pan athu hormu chopo o jo lahai pen ji dami isi risk factor lo stroke long ji pan la si kai tai tum ing ia kam bang claim nai exercise nang ji lapen jong si dak claim la hai probe tami adam da morning walk punon jogging punon la hai isi padu ponang ji jong si nang li high pressure do bolote la tha isi a risk factor lo stroke athe mo ban che thanbom lo isi a stroke bang ke tum high pressure mane avi a pressure ki ong ong bosi ke long ni tum lasi la so high pressure ke do tum ke kai ta risk do lo stroke ban ke lasi tum pressure do bai apporting chunang ji pressure kosong si papa bi han inti ke bai chunang ne lahai asar papor puben cheng lok philo han long ok biok phagok lahai tami kichu pajum dun chatang ji lahai pulo te tum pressure bang control long sido po lapen pressure control lo normal long sido pulo da nangli high pressure ra joine ke long stroke bang ke nangli long le der ji a chance si ke onglo nalo isi ke lapen diabetes sugar ke do tum sitame la tum ta sugar control long chibi ponang ji so lahai ke modifiable risk factor ang bong lo lapen non modifiable risk factor jodi nang li reading long avi lahai jon nili non nang than pon modifiable risk factor pu lahai cigarette mong me ajat mong me sitami lahai claim de ta phisami stroke long le de ji puke pune lahai ke chua joini pen bang lahai ba এলি কাই মাছি মেঘজাং।

lapuan apor na litum, inglis aluna jay mek ang ding long pen, asan san alun arjulong ik tanglo. Inglis aluna jay mek ang ding long pen ki lapuan si kang toniglo.

adun tu horentok bi lapen barirong parpi atumang bong lunja thak arjwik sana alunalam the lun lunang